0: amo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana sale ba ka lutuna lane le letsa different na
1: penalty e botse first man ka le sogwana la ga tebo mokwena e go mera bona yena moswara dino e a ya thukwela go metebo mokwena a eno sha ka thuku yengwe ya go mele sogwana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong ya go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one ba fana ba fana ka nete tshepo jwale entse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba bantse ba tamela di 18 Africa borwa me ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa e tla sebetsa jwang provot ke nna ntse ditseng bolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke nna ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo sebelebele o sa tswake
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebele tshe re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke o la o sa le gona ka mola le tlhakoring la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsene ke mang first man
0: ha ke se
1: Re tla hlokomela
0: ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso motho a nka bolo a ineletsa ka mane mhlakana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tlawe kwano ke tla le ka o sheba ka hotlo bohle hore na ke se bapadise finger setswileng

bona ka bogwari le ka botlalo jo makatsang re tla ba re na le ena Ken Olsa ye le gore tla ba re bolelela e leng gore ke ena CEO ya mokgatlho ona ola wa manufacturing indaba gomme gore tše ka moka tlaba di diragala gona mo go the afternoon takeover ya 011 le DJ Bomza letšatši ke letšatši le le botse magagešo ke la bone ke di 9 tša July 2026 mo e le gore re gare re kgaritlela ngwaga re tsene ka re ga seripa gare sa bobedi karolo ya bobedi ya ngwaga wa 2026 re napile re ya gona magagešo re ya tsena ka re ga ngwaga ka gare ga festive mo e le gore re tla ba re ikgantšha re le ka gare ga December re tla ba re keteka meketeko ka go fapafapana ga yona jalo wena mo e le gore gona ga jalo dula le rena sešute se ya le moeng sa gago re ya go amogela the afternoon take over ya 011 dumela

Ambeka ya Afro Soul batla go ena ga jwalo ba re ha Ambeka ya na go le rena metsetsi ke masombedi se swai fela rikela ri tjwala mola iringela ya bobedi go pala re letsatsi la mabane ge lana go la rena la the afternoon take over le ya mafelelo mola go setse metsetsi ya masometharo fela gore re garitlele le nanoro la rena rikile ra ba le politiciano le masogana a mararo a ke no re wena ke re bile le politiciano le ba le ba go tswa ka ba le mogatlong wa lentswe la boraro ka la boraro le bana ba bararo mo ile gore re politiciano le bona wena ile o ratsa nga wa kwa selo re bolešana le bona ka sona dule o tlhaele tsebe gomme re tla busa re ba le bona gape mo nakong e e tlang gopola gore ba feletse bampha le molaetswa gore ka letšatši le la la bomme ka letšatši la senyane 9th August 2026 go tla go na le sela ba reng ke

0: ka borwa mo ile gore bongwe ba bona ba tlile fa ka monageng ya Afrika borwa ntle le maswanedi jwale badudu ba Afrika borwa ba napile ba ipopile gomme se se diragala jwale le jwalo re bone fa ka tšatšilela la di-30 tša June mo ile gore megwanto be e tloga e ralala naga ka bophara di-province ka moka go fapafapana ga tsona mo ile gore dipoelo tša March and March e tloge le dibatše di botse ka kudu mo ile gore ga senga re tloga re bona merusu kapa dintwa kapa dipolayano ebile a peaceful March and March e le gore e tloga ya atlegile mo ile gore tloga e tlantse shedi e tlantse lihlo la shedi ka kwa nageng ya Zimbabwe gona le badudi ba Zimbabwe ba so ba naga ya Zimbabwe le bona ba re napile re tšere malebiša ebile ka letšatši la di-30 July le rena ka mo Zimbabwe re tla ba re na le March and March ya rena a peaceful March mo ile gore tla ba re matšha gomme re iša ditletlebo tša rena go mmušo wa rena wa Zimbabwe se sengwe sa dipeletso tša bona tše e le gore di a tswelela felo fa ke bona ba bolela gore ZANU PF must fall balla ka mmušo wa bona balla ka mokgatlo wa pušo ya naga ya Zimbabwe gomme baswa ba re ba tlo ngwala ditletlebo tša bona ka moka ga tšona ba tlo dingwala fase gomme di tla ya go presidente gore presidente monakwangwa a kgone go tlo bala ka tšona a tsebe gore badudi ba naga ya Zimbabwe ba re rena re lla ka se le se ga re kgotsofale ga re tlamo napile ke o bethela matsogo March and March South Africa ge le napile le bontšha naga le bontšha continent gore a re tsogeng.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Jersey.
0: Re sa le mmogo gona mo go The Afternoon Takeover ya 011 ke tšele gore di a tswelela jwale le jwalo ke tšele gore di a diragala ditanya shedi kudu mo continenteng ya Afrika rena re mmogo ye ke 011 at the pulse of Jersey lenanego ke The Afternoon Takeover.

0: mo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibane sale ba ka lutuna la ne le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sefogana la ga tebo go mokwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogala ga maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Afrika Borwa.

0: Mamedi e shebe tsupana kwa ke metsotso e tseletseng e bile e supile hantle fela ka mora hora ena ya botsellela kwa no tshebeletsong ya 011 ke the Pulse of Joy ya khotso mo mamedi e tsatseng lena la labone kgwedi ena ya pupu e hlola matsatsi ya a robong selemo ke sona sa 2026 se o rentseng re le ho sona motsotsong ona mo mamedi a re lebohle DJ Bomza ka the afternoon takeover sa la tshwara o tla metsotsong ya mehlano ka mora hora ya bobedi menga ya ka jenu me adibia kwa no pirumaneng a horenga ya busupa atita batsa rap tselela hetsona re ne letse jola ke yena edi makitela la ka lebitso ke malfetsana moreki mamedi ntse re shebana le tsona tsa mopo wa lefatshe ka jenu heke dipapadi tsena tsa dikota finali ya moteng o tla bapala papadi ya pili horenyane ya proponga pakeng tsa naha ya Morocco e ka stana le naha ya ya fura o fita mo he re tla ke le koletse ding hetse ntse di etsala kwa no lapeng mo di tlhopa tseng di rekisa lo reka kapo adimisana ka dibapadi ke re tlole kola hape le fixtures ya selemo sena sa 2026-2027 ya dipapadi hona yona e mejwang ha ke tsamaye ke le mongwe wa jwalo ka metlha ya mamedi ntse ke tsamaya le ena Ferentin Malepe kwano tshebeletsong yena ya 011 ke yona the Pulse of Joy mme sa ntsa le teng kwano maleng kwano e re ke mo amohele kgotso ngwaneso
1: thobela first man le batheletsi ba rena ba 011 radio ke the Pulse of Joy gomme ke a holofela gore mo letšatšing la labone le hlwile ga botse ka fa gola Winburg
0: ngwana mme holokile ngwana eso
1: awa re a leboga fatsman gomme re a tseba re dipapadi jela tša las 8 di tlo tswela pele ga botse nanyana mo bosegong jwa letšatši la legono ka iria le some re tlo bona fa naga ya fora mekamekeana le yona naga ya Morocco the Atlas Lions
0: a ke re tlhakise ngwana mme kae kae go na le mo thweng papadi ka la goreng ya propong ka jeno kae kae e re goreng ya lesome nako e nepetseng ke fengwe ya ka nako Aforika Borwa
1: nako ya nnete FS man ke e real some 10 o'clock 22 hours papadi eo ya tloga
0: ka kwano ka Aforika Borwa ehlile ne ke batla e tlhake eno ngwana mme gobane gona go qetetse go to 21 hours jwale sa tlhalose gore ke a kwana UK sa tlhalose ke a okae gobane gangata e ke tlhalose mono Standard Time South African Standard Time e tla ba gora ya borobong kapa ya lesome chebo e tlhakisitse ngwana mme mamedi papadi e tla thagoa goreng ya lesome e seng goreng ya borobong ga re shebe papadi eno e ngwana mme kgetho la go qetela re shebe le gona motlhomong e be go na le dikotsi tse tsweleng dibapadi tse tswile dikotsi kapa che re shebe gore na re ka lebelela dipapadi di feng tse tlokala dipapadi di nageng tseno ka bobedi
1: ya ke nnete first man monageso jwalo ka go tlhalositse ka dikgobalo ga gona dikgobalo gona mo ditlhopheng tse ka mokana ga gofa re bolela fa gona setlhopha sa yona Morocco le sona setlhopha sa fora gomme re a tseba mo nakong e ntšhi gore di-first 11 tsa ditlhopha tse di ba consistent ka tsela e le gore ya makatša fatsman gomme ga o lebelela naga ya fora mo letšatšing la legono re a tseba gore lesogana la ga makeman nane o tla beya le gona ka mo dinong gomme re a tseba gore center back pairing ya bona mo nakong e ntšhi ba thoma ka lesogana la sena le William Moga Saliba le ena Upe Mekano gomme le Julius Conte le ena wa thoma le Digne ka molago left back gomme re a tseba gore mo bogareng ba lepatlelo mo nakong e ntšhi ba raloka ka lesogana la ga Rabiot le ena Kone Tempele Olise Bacola lesogana la ga Kylian Mbappe ba dula ba thoma lepapadi e yona first man gomme jalo ke ga ke tlhalositse ka re ditlhopha tse mo nakong e ntšhi di-first 11 tsa bona di ba yona consistent gomme ga re lebeletse fa setlhopha sa Morocco re a tseba gore mo nakong e ntšhi gona mola morago ba na le go pana ka masogana a go swana le bona bo tswana la go ralokela yona Paris Saint Germain re bolela fa ka lesogana la ga Achraf Hakimi gona mola ka go right back gomme ka mola morago ka kwa go 3 mola go right go left back ba rata go pana ka lesogana la go ralokela setlhopha sa Manchester United re bolela fa ka lesogana la ga Mazraoui lesogana la ga Issa Diop

0: tsame ka teng ho tsena tsa Betway Premiership mamedi e dipapadi tseno tse kalanga ke re di bona gona di tla tsama tsa matswang selemo sena ga tsepa e tla ba ho tla ba le dipeto tse kgolo mono he dipapadi tsa selemo sena a re shebe tlhopa sena sa Golden Arrows le tlhopa sa Chippa United Chippa ntse le ka le ona ngwane so hore e tle e ikatele bakeng sa selemo sena sa dipapadi ha re tsebe ngona me Golden Arrows le ona la tletso ke se papadi se se tlen drove wheel ka mo
1: Hey, ya be ba ka se ya ga le masheleng first man bala ba Golden Arrows re tlhopa sa Sundowns go ba tlhopa sa Pirates se be sinyaka go reka le sogona le la ga Ndlovu Siyanda wa ga Ndlovu go mere mmone o sepetse le mogona mo la tlhopeng sela sa Mamelodi Sundowns le ga ile gore re tsi ba re tlhopa sa Golden Arrows ga sa tloga se feditse ga botse mo seasoning e fitilego wena first man go mere ya holofela gore gona mo setleng se re tlogo ba mo go sona re ya holofela re tlo bona mohlomong wa bona bala ba Golden Arrows ba tloga ba ralola gabotse le ga e le gore bona mo nakong ye ntsi re a tseba gore ba promota tsona dibapadi go tswa mola go DDC ya bona firstman le tlhopha sa Chippa United go setse gannyane gore se relegatiwe gona mo seasoning e fetilego le sona se bile le matlhatse gore se se ke sa hwetsa yona relegation gomme re ya golofela gore motlhomong wa mo seasoning e re leng mo go yona Chippa Mpengezi o tla emanyana ka go dula a rakaraka bahlatlhe re etse gore ba feditse mo number 13 bona bala ba Chippa United gomme sa go kgatlhisa ka Golden Arrows ke gore ba gona gona molago la top 8 ka gore ba feditse gona mola maemong a botshelo
0: Kevin Hunt le ena setlhopha sa o se tlhatlhamolotse ngwana mme more than 15 players sa dilokolotseng mme o tlo papadi ya pele o tlo kopana le tlhopha sa AmaZulu a fazwane o batlang tsa tsitsitse le go ja lokolotse dibapadi tse deng empa tlhopha sa ntse se le setle
1: ya sentse se le gabotse ka re re gopola gabotse masogwana a go swana le bona bo Titans ba sa le gona moralo ka re morago Musa wa ga Lebusa Lange Lihle wa ga Philly lena o sa le gona gona mola shopping sela sa Stellis le ga le gore bona masogwana a go swana le bona bo Moloisane le bona ba sepela gona mola shopping sela sa Stellis go me ba ile ra lokala se sengwa sa ditlhopa tse matla se le gore se feditse gona mola go number 4 stopa sa AmaZulu FC se le gore ga sa tloga se lokolla ba raluki ba bakalo gona mo seasoning e re le mo yona gomme ba raloki ba e leng gore ba tloga ba le di-regular mo seasoning e fetilego mo latlhopeng sa AmaZulu ba sa le gona gomme le motlhatlhi wa bona a sa zwane o sa le gona seo se ra gore rhythm e leng gore ba tloga ba e swere bala ba AmaZulu gomme ke a golofela ebile ke a tshepa gore ba tlo tswela pele ka yona gona mo seasoning e re tlogo e thoma ka di 1 tsa August
0: taba e nngwe monate ke ena ngwana mme go lo bona pa dipapadi e nngwe mo bakotlisi ba babedi ba tlong go kopana Cedric Gaz e ka stana le ena Khalil
1: PSL wena first man go pole gore ge re tlhalosetsa ba teleje ga nnyane bona ba hlahli ba ba babedi ba o fetsang go bolela ka bona be le di coaches nkana ka re ke magwera be le di coaches e gona mo la hlopeng sa Kaizer Chiefs mo seasoning e fitilego go mme re bona Cedric Kaz a sobelela gona kwa province ya Limpopo go mme ra bona Yusuf a sobelela gona kwa province ya KwaZulu Natal gona mo la hlopeng sa Durban City go mme go ba yongwe ya dipapari tse ile gore e tlo ba dipapari tse ile gore di tlo gahli ya go mere tla bona ba hlahli ba ba basoba ka ba bodi go ga bona gore ana ba tla ba di sora sorriwa
0: Richards Bay ka nete le ona ngwana me tshwantse ke wapele matsoa ke tlhopha se sebeditseng antla holo ka dipapadi tse sa tsebaleng ho hanga me papadi ya bona pele ba tla kwapana le Polokwane City tla sa mokotlise motsa
1: ke nete fetsbane monagetso le ga le gore mo setlheng se se fetilego bala ba Richards Bay bona ba tloga ba šomile gabotse ba kgone go retaina sona status sa bona gona mola lokong ka morago ga gore ba fetse mo go number 11 ka 34 points ba tloga ba ralokile gabotse bona bala ba yona Richards Bay gomme re tloga re reta ka mokgwa e le gore ba tloga ba ralokile ka gona gomme ba ile kopana le setlhopha sa go tswa ka mo provinceng ya Limpopo papadi e le gore ile ba e ralokela gona kwa gola Umhlathuze gomme tsiwa re tlhopha sa Polokwane City le sona mo setlheng se se fetilego ba ralokile gabotse ba feditse ka 40 points gona mola maemong a bosupa gomme re a tseba re le Polokwane City le yona ga ena pena le dipapadi tse kalo tse e le gore di tloga di tumile goba di tsebagala ga golo re lebeletse lesogana la go raloka right back lesogana la ga Thabang wa ga Matolodi
0: ona mme ke utlwa bua ka go retha ula ka ba le tlhopha sa Dynamo sa namong a sonane le mamane e le le monga dithobejane kapa ma Dynamo sene ne bapalwa ke bo Sandile Ndlovu
1: AK-47
0: gana monga yona ne le mambana a ile a nga qeteletsa se rexise bana ke le lebalang lebitso la ntateo banna ke tla le hopola

0: ke ha o bua ka lentswe lena la retha ke hopola ha hlopha sa se ne se bapala ntate o na ema ka pola le swila retha mana retha jwalo ka team sukazi a wotla se kupusena sa ha hlopha sa se bapala
1: ya ke mo hopola ga botse ene mongwa wa Dynamos e wena first man o hopola gore Dynamos ke tedi go tsa dihlopa tse le gore di radu ke le morago nyana be le hlopa se le sona be se tloga se tswa gona mola provinceng ya Limpopo go mo re go lofela mo mengwageng e tlago mohlomongwa re ka bona lena le la Dynamos le risa face mohlomongwa le bowa wena first man ga go hopola morago nyana rena le dihlopa tse ntse tse le gore be re tloga rena le tsona bo Manin Rangers bo Hellenic tse le gore maina tsona a ile a eno time
0: siweleile 23 players tse tsamaileng ka ofela ka mono ba lo kopana le team sukazi team sukazi le ena e re utlwile mathata ha e le kgetho ke le ena le modutsi mola le mone
1: ya re dikoele taba tsa ena team wa sukazi wena first man o ya gore o kolota bala ba le kgetho re bolela ka yona SARS masheleng a ka lekanago yona 800 and something thousand rand le ga le gore re tsewa re wa team sukazi o rekisa dibapadi ga botse tse le sogana le le ga seluleko wa ga mahlambi ka mogolo re o tloga a ralokile ka gona la season be ke re mohlomongwa tse dingwe tsa ditlhopha tse kgolo di ka tla di a bontsha interest gona mo le sogana ne le ga seluleko wa ga mahlambi ka gore o tloga a ralokile ga botse mo seasoning e fetilego go mesi welele se tloga se mmakatsa first man ka gore se sepidisitse baraloki 23 players gomme ga re bone ba tloga ba ngwadisa baraloki ka bontsi ga ke tsee gore ana setlhopha se sa se welele se ikemiseditse gore se ile go raloka ka boma
0: ngwana mme Dynamos mane ne ke bua ka Pat Malabela
1: ke moya mo gopola
0: ka nnete na o nanratisa papadi ya bolo ka nnete o bontsha ga o le meta pele a ba tshwanela gore o dule fela mane disutu mane gore ae re ke bone go na o etsalang jwalo ka yena team sukazi ka nnete o etsa mosebetsi o motlagolo team sukazi o ya ka nna ka nnete ke mongwe wa badule tulo ba ditlhopha ba e le gore ba kgathalela ditlhopha tsa bona golo
1: ka nnete fetsman o tloga a ba tlhotlheletsa basimane ba gage team sukazi ka mokgwa e leng gore o tloga a e ba gona mola gare ga disupportara gomme a swere moropa wa gage gobasa gage gomme a seleletsa a minutes le ga setlhopha sa gage se latlhegelwa ga a dule fatshe fetsman o tla bona a ntse a e maema ka scoop a encouragea bona dibapadi tsa gage gore ba tloge ba raloka ga botse gore go puditse moragonyana ka bo Pat Malabela be ke tloga ke le lebetse le nna leina le la gage fetsman
0: ngwana mme tabengwe ke ena Kaizer Chiefs jese yona e ntšha ke ena a ke tsebe le yona ngwana mme e ditabataba empa ge ne se ke re fela re ame a se lebaka le le kalokalo le re amang gore re ka bua ka lona mono he empa mmala ona ntse ba o tshwere
1: ya the golden black e le go yona mebala ya setlhopha sa Kaizer Chiefs ona ba ntse ba o swere first man go na le tse dingwe di jersey ga o di bona gona mo mafaratlhatlheng wa mola social media go ba mola di-picture-ng o ka bona o kare di jersey tse ga se tse botse e fela ga o tlo o bona seapere ke motho ke mo kgonang go lemoga go raoa setlhopha se seitsego ba tloga ba producetse yona jersey ya maemo wa godimo gomme re se bone setlhopha sa Kaizer Chiefs se tloga se ntšhitse jersey ya bona ya home and away 2026-2027 gomme ba tloga ba ntšha le link gore barati bathegi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba ka kgona go reka jersey
0: ya kokile e mongwe age ga dintle go ga e mongwe age di sentle wa lempa tlabe le tsone tse rekisiwang go fetisisa
1: gape gopole fetsman gore Kaizer Chiefs is the most supported team in the country ebile ao ga se maaka fetsman ebile o ga enya ke gore re tsholola le tsona ditaola goba dikgagare wa tseba gore setlhopha sa Kaizer Chiefs ge se ya kae kapa kae ka mo nageng go a tlala mo mapatlelong gomme re a tseba gore jersey ya setlhopha sa Kaizer Chiefs e tloba e rekilwe e rekilwe ke batho ba bantšhintši
0: ngwana mme re fetele ka tlhopheng sane sa Cape Town City se ka mane ka Motsepe Foundation Championship Orlando Pirates e ite ka letlhonolo ba batla mhlakanane ya motla golo the sensational ML Vet Boy John Committee se a re mobana re 18.7 million
1: Hey, ba nyaka masheleng a matelele bona bala ba Cape Town City first man 18.7 million ga ke tsee gore ana cosa o tla ntšha masheleng ao goba aowa gomme go ele ka nna ka mokgwa e le gore ke tloga ke bona ka gona ga ke bone o ka re setlhopha sa Orlando Pirates se ka tloga se ntšha masheleng a mateleletelele ka mokgwa 18.7 million ge re tloga re bolela nnete wena fetsman o gopolo gore ge setlhopha se sa nyake go rekisa moraloki seno bia mantšhintšintši gore o kgomele morago
0: a ke mone bo tebo mokwena ba tsamaile ka bo di 25 million
1: ya gona ke a gopola ke re wa depend gore ba